Sik. Aku gak terima lek ganjaran bareng. Ayo, siji loro telu papat, ayo. Ayo. Ayo, Mas. Pisahan ayo. Ayo. Ayo, Cak Dung.